Kasi gusto itang ang kachong po yas tayo yung ikon na niyam mang ya chay ay kunching Diyos tayo tamang ya gloria yung rakacho kunang kakaya Diyos tayo ta bindisi kwanchi kayo ora tupay kunang chikta kayo ay rawasin takama kang kunang tamanam nyo harif si ikoy kichikcho ichapan nyo katapas mana pero tayo ta Diyos pa kayo yung peha hang likang kinyo ka pa ayo nyo ka pa hermano y hermana espiritualmente vidapi chulanya Diyos tam hatinchi chulanya Diyos tam hayakunchi chulanya Diyos pa palabran tap uyarinchi chulanya yanta brinchi chulanya lugar man mirinchi chulanya Diyos tam Katinchik y chulanya Dios pa uyan kaway monak ni kanchik. Chay naka kay panchay kamoy ki niyaw pakman kuyas kay uyirik liay aba kong bang yasta. Nyo kawafa kay kamalya Dios na ita monak tina fatir ni programa piniam tupay ko na kachkan ka. Bendisiones, muy buenos días, yapanya ikichik pa.